ma on est ma tour sare no ma wa magine wa ma parfum sare no ma wa magine ko me ma safun sare no ma ona na mona malandea ina tama da wono mana ina ga dundeli yangi makan ke berena ma wono na kallan e ka khaliti nara e ya tinara kono na mati be ina fala e ga suna bumma konto fili na rebe gina na ga khali den kira na kan duniya kule be a duniya te ka na guru ki kule be a berhi be e fa fala na madaguma adoma na yelema ani matu doni

atando atan na kang kisa na kang tamfambe ah kametana yung ginera inato kametana yung ginera e kung sakay ng buma kametana yung ginera e kung buma ne emato singe nung gwenyende na ne falama na kambe abata ginera gwenyi bilinga mo doko mama bata ginera ntun doko mama tira kisini mi makale imayaka.